0: ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun
1: se lo to
0: be ni taste cute chicken flavor ni o ti won se pelu awon ironja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la
1: eh
0: be ni taste cute chicken flavor afadu ara manda sonje
1: mu ti gba ti taste cute chicken flavor lese kese
0: to ba je be aja fara o sare lo ra taste cute chicken flavor ti e loni lati ma je gba nu nje aje ponu la Tasty Cubes Chicken Flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Tasty Cubes Chicken Flavor. O wa lo logorun gramu. O logorun meri gramu. A to logorun mefa gramu. O tun wa ni ye fun.

Nancy, yebo. Gbogbo mo wa, o de fe gbo mo lo. Gbogbo mo wa, o de fe gbo mo lo sei. Gbogbo mo wa, o de fe gbo mo lo. O de fe gbo mo lo. O de fe gbo mo lo sei. Gbogbo mo wa, o de fe gbo.